0: Ia ko te malu tato kainga, kai taila hile heo velvo koutou e te mata vai vai hoki o wako whan te hoka atoa. Hoano nā vai a heo e hui mana a heo e hui a ki te taumahainga lava ke oloko ulua ke ki nā haka takita kinga a tato hoa nau mo te a heo hoka pitoa o ki la tou i te aho tēnei. Ni? Te aho tēnei kua hoi eia la tou tauloto o nā tala o teo ke topā. Oka, e mautinoa lava na e ngali mamana ia o ka longa o te huia huia hoki ko hoa nau ia mō ki tātou laiki nei o ka te hoi ngō huia te lahi hoi ko te mea kai ko nā kohu pāngila ngila ko nā tautalinga mana lopa mana mea vale vale e paha ko nā he vai ho u e, ko, e lahi lele nā mea vale vale e he ngata hoki laiki nei ni huila kai vē nā hoki lai hea moa nā kaingo ki tatou hea moa, na kaingo ki tatou iaho tali ia, ia kai mai heo ke lawa ilunga o toke lau lava. Ni, ina, e, kou e hoka hei taiki te loho te tua, e, mau tino a lava, mai kolango na lava i oku tino, ko heo he konga lava i e ki tatou, ko hea lava te atu nuku, e noho ai mau mau hui hui ai kou lua, ka mehe lava tatou kainga i toke lau, ki nā aheo, ki te aheo nei, ki te taimina e hoi ei nga tauloto nga pepe, hoka hui hui angi a koulua. Kai mai he lava la te vaenga te ia, e lai hoi kona he vai hou, he vai taunga tā nga kohumana, kai he kakuhana tu lava tu, he hoi e tauloto ni. E he koi loho ki la pena laho he kupu veia. Koko e ka he hoi tau tauloto, ko he hoa ni. Waka tātou i toke lau. Ja vei jäi manatua mai koulua, niin? Oi ke hai tau tala mu mu te nei taku hoka tala ma ka hai tai. Ka hai tai lahi lele ki te koulua nā mātua, ne? Ka hai tai nā mātua ki te langolango ki nā hoa nau, kawe nā hoa nau, hoi e la tau tau loto, e tau muhai lewa koulua ke ne he tuai ki nā ko ngā mea, ne? E he ngata hoki lai tēnā o nā tamana hai hoa nā mātua, e mole tō ki te hai tai ki te koulua ki nā ngā luenga hui tā koulua, ki te tau hoka mao poponga hoki lapa, e hoi ko nā hoa nau, e hoi ko te kale hia, e hoi hoki ko ki la tau i e hoi ngā tā, ne? Ki mō nā ngā luenga koulua, ki la tau i e hoi mo haka tui kehe ki nā ngā luenga, a hui tā koulua e tau mo hoi ai, ne? Kai mo te vai taimi tēnei, hoka he tai lahele ki te koulu malu, hoka he tai ki te ono heai, hoka he tai lahele ki te ono heai, ki te ono heai, i heau i wakatahi lo mana tinga ai, mana mea pōpua ngai, kai hoka he tai lahele ki te ono heai ki tatou ka inga, kai mai hoki lewa nā hoa nau, tau hoko mau pōpunga lawa nā oke topa ki la tau, i a kua uma hoki la, vi kia te aloha te tua, na koulua matea lava, na koulua mataua, ma moli maungia, ki te mana na i au tau loto, ma te tāpina penanga a nā hoa nau, heo he tau heanga, heo he tupulanga, ma hana hela vai hana kela vai hana hela vai natino matutua te kautala vou e taula vaki la lo ke tato hana o pepe ma lo ho kai tai la hilele ni ho ta kutala la hai tu ta to to ke la u ina a hele le ho ki e ia e mau tino la vai ko lua kai ho ina ko te ho te nei e fit te me ho katali ni te tau hia nga ka to ho katali tahi o ke topa ki tahi o ke topa ka kona taimi hoki lai e nei e hoi ai na ko nā tōna i e whanu, te ko tū nā waka ki uta kaumai ko nā pulaka, ni? Ko nā hoi hoi wanga, ko nā e lahi lele nā mea ki te laku mai o te uto ma te hiua, nā mea vale vale hoi te umu uto tao, ni? Ko nā ika kakahi tao, e hoi e, ko nā hoi kei pulaka, ni? Hea loa e tapena ngali lele nā tōna i. O kona tona i e hiki lau lau, o te kāinga hoko tahi, pe he hulu ulua i a lau lau, pe he hui lau lau, e laku lawakin e vela kahi he tamaiti, e tauna e tauhi e koulua i te kāinga o ai, ko e kawe lawatana lau lau. Ni? E kawe hoka pitu, e hoka exchange lau lau, exchange mea kai. Ni? I nā ahere le ye kawatu kau mai, kawate mea kai ki te hale te kai, kako te lahi o te mea kai. E he koilo la ki pe nā pe haive hea te lahinga nā me kai e ka ko i lotat mātou kai ngatok mātua waki la hetino tulo ta to kainga umale le ta to ma to le hai mele le a ko la vai le to mo li maula vai au lo to la to kainga it mena ola mai ai au ko na la ula ko he ala na me kai to hali te la vai to ma to ki lo to te ulo ni ve ko na me pulaka ko na auto ko na me ulu ni kona ulu hali he na vaenga vena e to tu ko vai to kuma tu a kilo to te ulo to e valu ka le te pepe te tu lo te lolo oi hali ho oi tu ko le va ka vela vela ai lava tao tao ai lava na pulu hiu na tanga na pulu popo i lunga o te ahi e tu ko te ngā ni e ho ka vela vela ai ho ka mahana hana ai lava a ko e las le le te vai a ho katoa e takaikai takaikai takaikai e o la kaumai me pula ka pe kaumai e ala e kiki ai na me ai ka ki tato e las la vai vai ho ka to e tali tonu ki la vao ko te hainga la vai na ka inga uma le ki tato ka ko la vai la tu ko to kuma tu ama na pen penanga o ana me kai e mahani oi hoi ta he o ke topa ni ko te me ho ki la mali e hai ma tau mai ko lua ma tau mai na he ngaluenga hui tale hoki o tātou mātua i nā heoi e olo ki uta tāmai nā lā kau ngahiu oi kau mai ai oi huai ai nā hau toi toi o ki tātou nā hau toi toi e ia e tui nā uka nā mea uka oi huai ai te huai ko te hoau ua e huai ko te hoau i te ulu kai huai hoki lawa nai tū kai ngā style e huai ai nā me toi toi veni tia le ni oi ta tu ia hoi ke te aulele ta tau te aulele ko ina hoi e na na e na ta ma ula tu lo na hau toi toi oi ho ka pa ke koloto ho ki te hale ha o ka e tu mui te la pi toi toi e ho ka e pa ke mai te e pa ke mai te hoi te toi toi e te tahi te mai ti to ho ka ku au ma ka au ma ka au ma lele na hau toi toi te tamoto e i te e hoka pāke ke ai nā. Ka hai atu ni, o i e tahi ta mai ti loto i koe vet, i loto i te hale hea e tau hoka vehihia ni, e ve hoka vehihi ki o ho au, ia no o no tolo tolo tolo tolo mai ia momotu, heke mai ki o tahai taimi hoka tali tali e ki nā talama nā tau loto a, ia heke mai ia momotu, e tuki tengu te hoka pāke ke, ia ni, e vena nā, kai ola huia huia, kai te huia huia o tātou, kai mai heo ki lava, mo te aheo ka pitoa lava, he aheo lahi, ne tuā lahi lava te aheo tēne, te aheo hana au, e hoka he taiho ki la, ki nā mātua, ki te hoka tā ua, ki la tō hana au, ne, ia, e, i te, they look forward le hoki ho ana hoi ko te na tipinga ulu ka hoi ki lai hoi na huilinga ulu na ma tu na style e hoi ki la tou la ulu ni kai te mana i he nga tau ki lai te na ko na ho le hoki e na ko ma wa ke la bana ko ilo ko tok ma tu a e ma he wa ko na ko hu papa e ta tou e wa ho ka nga na vai pi hi ni i ki nei ka nga na vai vi ko i taimi ne ko ka nga na vai pi ko lai vai pi hi ni ka ko na ho ye ni vai ma he wa e la nu mo ana le te vai ma he wa le ni e kai la e ko hu to ko hu e ma ke ke tu le le e ma ke ke tu le le ki te ma lo te ma he wa to e pae pae le le na ki o ki ta to ve ya ma ta me ko lu na tu pulanga la vai e ya ki ta to ye ya e tala no atua ya o Nei, ki te taimi lava tēnā e koulua i loa hoki lava nā kohu papai o ki tātou e maheo a lele o tātou mātua ki te lahi o te maheo a nā hokaonga ki lātou i nā aheo i ena, nei? Iyo, ka hau hua tu laki nā aheo nei, o, hai ngō hui leo e umalote, e umalava te o ke topa nā tauloto, hoka heheako ki te Kentucky, hoka heheako ki te Burger King, hoka heheako ki te restaurant, McDonald's, poko hoi alava hoka heheako ki ei, a mea kai hea ina, laku mai e kawe ki te hoale, pizza, ni? So le kako tātou i toke lau, he aloa ni nā mātua ki tātou. Ia, ne hoki lava i taimi nei toke lau i taimi te ne, kua lahi hoa ingo hoi kumu ki lātou. Tau le kolo, kua i nā puhia mā moe, kua i nā puhia moa, kua i hoi mauti noho ki loku maua i kona turkey tails ni i toke lau, e mauti noho lava me tēnā. Kua lahi te vāenga, ia he ngatau ki lā tēnā, kona na me pua ka te pua e veko tea ke ke mai te pua ko ta ma te ko ke ke mai te pua te matahanga i hui at matahanga o te konga i hui ko all around ni toke lau katoa ko lo vai tal no tu ko ka o ni tu lo wa ko he ki pa ki he o ke topa i ina hui kai e ko i loa lava mo tino ho ki lava ko te mea lava e tahi ka ko haka oho e ke ke mai te te pua i tahi tu tahi tu hoka hulo e ve hoka hulo hulo ke ke mai na pua i na konga vale vale ko tua ko ngā tai ko au taha ko, i, ko, ko ahoe ke ko te ala tua ko nta autu ko, ko ni ko he ahia e ve na te e, e ko na pua e ke ke vale vale mai everywhere ko te, ko te, ko te a ko nā sa henga la nā lau lau me te tōna i hoa nāu, ni? Ia ka e henga tau ki lai tēnā o ka nā ika, ko nā atu, ko nā kakahi, ko nā hoa puku, ko nā, nā mea ota ho ki lai lunga nā lau lau, o tā taho auli, o ka iam, ni? Nā taho auli e, e tohu lava te lau lau ma te mea taho auli, ni? Ko nā lau lau hau, ko nā pone, ko nā, you name nā ika ki tātou i ko, ko ki nā hihuele ki nā hea putu, kai oka, ni ko le tu ka hetai te loha te tu he vai la ona kua ka tone te huli mata hanga talu toku to he he au mai to ke lau ki kinei ka hanu te hulu ono tau hanga wa he ko mo tino la ta ku ki la pe ko ile ile va ma hi winga mo ki ta to ke to pai to ke lau ia ia ka he ai ko te memo ni lava to ho mana tu to ho ka hoki ta to ma ho ki tu ki te mena o mai ki ta to he alo ni te leva te leva te ho te ne yu mo ki la te ho inga na ta ha nga ta ta to ha nau ka he ko lo mana ki ri kichi na ki ri kichi na ti no na ki ri kichi ho ki la ye ne ye ho ye ina ko a ho ke pe ha ko ko au a tu lo te lo to a ni te lo to a ma piula ma ma a tula o mua kua puli te au te tai vāenga. Ka e ia tēnā, ala tua ko, tula o, ia, i, i hoka oho la tēnā, ka kona hoi nua i eila lo tula o ni, hoko mole mole wa he mātau e au, ka e ko tēnā kou hoka he tai la, he koi lope koi tutupu nā me i e nā i lunga o toke lau i taimi tēnā i hoka oho, ka e mō ki tātou i kinei, ia tēnā me kūpaki, hoka kawena tamaiti hoka taha hao, hoka ewa, hoka huia huia ki nā me, e huia huia ki e i, ina veko te Rainbow's End, ia, e henga tau ki lai tēnā, he ako te tahi vāenga he o konga vale vale te ka vena tamai na, na hana o ki tātou hoka hiuingi ki te le leila te hoinga o la tou tauloto. Toi hoka he tai e tue ki tātou matua na tamana i toke lau mamao i au he tālia i kinei ni uhila hoka he tai la hile ki te hepoti o koulua ma te kawe o koulua hoanau hoka hui hui ki nā me hoka tea nganga. Ni? E o la mai hoki la tātou hoanau e hui hui ki a yehiu ai hea e wai hoka mahani la vai koe kia ia hiu, not only loto i tō kāinga, kai hoka he tai kua uma hoki tēnei tauheanga, ia a tonu hoki la e tāpina pena tu hoki mo te tauheanga ho u hoki, o ke topa te kā heo, pe nia hoki la te kā tāpina ki ei, pe nia hoki la te kā tupu. Kai ki kila haka lei tō kohu ho u hoanau, kila haka lei tō kohu ho u mao he vae, ngāli lele iena haka tau e nā matua, wa e he lahini la tō tupe kana e tau mahilo ki la tō ke sefe sefe, ke, ka, ke, ke, ke ngāli ai koe, ma te hoi ngā tau tau loto. Ki laka le la na la ke ie na o koe na hoi e na matua mo koulua, ni? Ha ke tātu la tātou pehe tēnei. Hoka hui hui e koulu te hui hui tēnei. Malo, ni?
1: PMN Tokelau.

Ia la te malu tato ka inga malo ni, e toho kai tai la hilile atu. Pego ke tala notu peo ki tato ngangana toke lau itu vaya heo toke lau ni. Te malu tato ka inga he ai, koe hoka maa keke atu, hoka maa lohi atu ki te koulua. E tu he ai ko te, hoka hai tai la hilile atu hoke au ki nga tapina penanga. Te ngali, te mana i hoki nga tapina penanga a koulua ni a ngai ki tatou vai a heo. Io, mō ki mātou ilunga i ki nei tatou a la leo tatou le tio. Kua umu hoki te hoi hoki la tou hoki ni tahi whana hoki ma ni tahi mātua. Mātua mātutua lele. Kua hoi hoki la tou mahiwi ke o mai ki la tou oi. Nā puke atu hoki hovera vai he taimie haka hana tu ilunga o te tatou a... Facebook, a te leitio, ke ki lato e hoki ki, ki nga tāpena penanga ki lato i eia na kawe mahiui o ki tato to ke lau i tēnei tauheanga. Wako te mea moni lava, tauheanga takitahi a tonu e hea kilikili ki tato e mai tahiui hiui, ma ua tahi vāenga te ia te, te avanoa ke o mai hoki ke ke hai ei te tato tāpena penanga hoki a ngai mo te vai ahe o te ngana toke lau. Ko ki la tōla i enei na tapena tu ki ei, ia na valu te popo, ni? Na valu te popo, ia ko te lolo, he na ko te lolo e hoi ei te mea kai, kako na lolo hoki ei hoka o ngaki tato, ia lawana hai mo tato lolo uku i na aheo le lei e valu te lolo tongi na tiare ki lo toka vei hoka la, te la la tēnā, ko te manongi ni nā lolo i ena, tēnā e nā hoka o ngai ki tātou i nā heru lei e. I o te lolo la tēnā nā hoka ali hoki la nā mauti no heo vei e, ki la kolu ki te Facebook i te taimila vai e hoi e tātou vai e heo, te ngana toke lau. Kana vave puke ona ko te he mauti no e pihi a tili te tātou vaianga i lunga i nei i te alale o tēnei. I o kai vaianga tēnā, i a henga tau ki lai tēnā ko nā pā ko te tahi tamana hoki tēnā i lahi leleta na tona tomai ma te nā hikili. I a kai mahi te tāleni hoki na pāhi hoki e nā tamana. Mā tutua heo veo kila koulu ki e. I a nā kila hoki leko te lahi tāpena penanga, te lahi o nā pā ma nā hakamanu ianga hoki kuha, ta hakamanu ia i te tamau kā inga, te tamana hoki tēnei, ni? Ia, e henga ta hoki lai tēnā, heuwe hoki la wakaha i e ke kila hoki la koulua ki nā koa, heuwe i e takua nā mātua ni mea o tāota, ka ko nā tā kai, ko nā lau hiulu, ko nā lau kie, ko nā hoi e la langai nā moenga, la langa nā aili, la langai nā pūlou, nā tāpena pena ngā umalele e nā matea lele ki te lahi, e hoi ko te waka hoki tēnei, waka toke lau tai ngole, ko nā aili, ko nā mea vale vale. Ni, na iela nā mātua hoki la ienei, nā o mai ke ta hakao ngā ki la aua hoki, e hoi hoki ki la tōma. Ma hoki, ke hoka mauti noa ai, ma haka mana i ai, te hea poti hoki, ma te lango lango, ia kai mai he lava, ke to e hoka manatu mai ai ki te koe māu, nā mea la langa toke lau. Te koa tēnā ki tātou toke lau tātouanga nuku, ko nā mea umalelele iena. He vela he taimi e ki kila koulua ki te mana i hoki tāpena penanga nā mātua ienei. Oi hoto ako ki te ai hoki te lahinga o nā kope, kai mahilawa nā lau hulu nā lau kie, nā mea vale vale vē nā kaumai ki lunga i ki nei tātou leitio, stirio i ki nei, ke hoka ali ai te anga nuku toke lau. Ni? I nā mea la langa, nā mea talatalai ma nā mea la langa. Kaulana kai taila hile ki nā mātua ienei ki te tāpena penanga hoki ki te mana ia nai nā mātua ienei. Ni, heo e ia kata mātua ko Elihia right, ku mātua lele te mātua tēnei ku waluhulu waluhuitu, waluhitu lau mua, ia nā tauhianga te mātua tēnei. Ka huo la koulua, ko iotila te mātua mātua. Koi noho mai nei, te ia koi hoi lawai ia nā mea la langa i taimi tēnei, ni? Hea aloa, ko te tāpena penanga hoki te ki lātou, ko e lihia te mātua tēnā nā hoi te lalanga, kako te mātua tēnā ki hoania ko ia tēnā nā heangai mana aili,
ni henga tau ki lai tēnā ko lepe ka hoki nā hoenga i hoki ia ma te hamala mala manga o nā koa ma nā kopetu ke launa na kau mai e ki la tau ni ka ki ki la kou luke o ka kai te mana ia ni e hoka he taila hile tu e laki nā mātua hoka o ngā te la tau tai mi ka ka mai hile waki te kau mai hoki o nā koa i e nei a te tātou anganuku toke lau ke hoka ali i lunga o te tātou Facebook a te leiti o ke mata mata mai e hoki ki e nā hoi nua e koi loa e mautino hoki la wato kala hinga hoki la tau hai malanga tu mā lo hoka alo longia hai malanga tu ki lunga toke lau e o mai ki hoa ko nā muenga ko nā aili ko nā hoa au na ula pepa ma na ula pua puka ni mi mihia e ho kai tai lahi lekit ko tukelau ho kai tai ni ki na vai ngau malele ye na na he ho ni ho kolu ki na malo ka lo lengia ka ko e ho kai tai to no ka ali ali ngala va na mea la langa ma na mea to tino ki tato toke lau e hoa hui ai ma mitai ki tato i ka otamana tena ki mtangi olo tena na heo mana apa ni kai te mana na iau la e keho ki te ai ho ki tale ni ho ki te tua ki te mana te nei e tu he ai ko te a mana na ia ma te lahi hoki o te koa hoki na heau ma te mana te nei o ka lia le kai hoki lava lai e he taimi e hui hoka tau hoki la koulua ki ei e mahai lava kou e hoki lava te a Moan Pacifica ko te te Facebook a te tamana te ene ki mtangi olo. Ia, ka heo ki lawa, ia, mea manu hoki lawa e kolu ki te alo mtangi olo ilunga e te Facebook. Ia pukut mātu hoki la te ena ki pulotu, e mai ai koe ke sru atu ki mtangi olo. Ni? Ia, ka ko te tamana te ena ki a Peter Hunt, heo vea ka he hea moa, ni? A ko te amoa la te nei, te, ko te awanga ia a luti te ia, ko me ki hoki lawa te ia luti, hao ti ale ma, ma hoa le te ia, hoi ngarunga ki mawe lunga te leiti o, ia, ko ta na awanga te na, ho ve ia kai, ko pita, kua po, te lele hao toke lau. Ma e tau mahai hoki lawa ia, ni ko ia la te na valua te popo, mo ki ta, mo te showcase te na ia ki ta tau, te ngana toke lau. Ia, ka, e hoka toke lau lele, ka hai hoka rongko ki a pita, e ma, hatoa learn tana hoka toke lau, ka kua hile tana hoka toke lau, i nga tamaiti o ki ta tau, ia nena hoana nau i kinei niu hila, e he, e maalama lama ka he mahai ki tau tala. Ka ko pita, e hoana omalama na ngana e tolu. Ni he amoa toke lau ingilehi ni ka kou ele atu e matua lele i lele te a te hoka toke lau apita ko ia la tena na malua te lolo ia ka te vaenga la tena e hoka he taila hile atu ki te koutou la a te malu tato ka inga toke lau you know e velo ka toke atu ki te ngangana hoka he taila hile le mo te heo heo ni kou lua ki te ngangana toke lau ki tātou, mana tā pena pena ngā i ei. E lahi lele hoki, ia ko te ngangana hoki, ko nā haka kupunga, ko nā kupu, ko nā winga, nā kupu, e mautino lava, e tohu lava ia te konga, i lalo Wellingtone, ko Taupo, ko Rotorua, ko lalo atu hoki Christchurch, po ko Tanirian hoki, pe ko hoi lava he konga, e tā pena pena ia, maukilani la, nā polokalame nā, you know, a koulua tau tokatahi, e haka he tai lahi lele mō koulua hoki ki nā mea uma lele ku tā pena pena koulu ki ei. Mā loa ni, he aloa wā, tātou e hoa hoi ki nei ka he mahai ke ngalo tātou anga nuku. Ko au, ko au moni e le atu ki te koulua mamalu toke lau, ko au e hoa hia lele ko, ko au he toke lau. Ne? E hoa hui ele leo koho te kalau i loto hoki tu lou i loto hoki te matau e kalehi e te matau lotu ala he lotu hea moa ne? Lotu he huitu he amoa tu tukotahi he huitu hea moa te ia e lotu ina he tonai ne? Wako te i te hea ulawa i tuhipa ia ko te hea pati mau tino hoki lawa e koulua tu lou te malu te kalau ia e i loa ku lawa e koulua ki te aheo tapua ki tonu lawa e tau ki tapua ki e ki tātou, ia ko te hatoa nai, ni, kai e hei e hoki hako he kau e tau tala vene e tua i au, kai ona kou lawa e tau leatu ki te mete ia ki te haka he tai i loto lawa ki te ngangana toke lau i loto hoki lawa te matau kai le he kou haka toke lau lawa, ni, toka lahinga hoki ki la tau kua Malama lama mai te kua kateke lako. Te toka lahinga laka hai lako hena tu. Malo ni, toha ni, malo ni, ea mai koe,
ko hai hoki la e tulauni a e ko hai e te tala o te heleni ki mātou tupe hana ki lunga te lau papa ko haka toke lau lava ko mala mala malele hoki la ki lātou hai e hai tala o tupe e ko haka toke lau lava ki te hai ngā o te lipoti e tupe ni a ko ele atu ko he tai tai lele ke mā e he mahi au ke mā i takunga ngana wako te ngana la vein hoki mei te atu ki tau talai au. Mai kou he he tai tele hitokanga, pe hoka toke lau, pe hoka hapo he alo te ngana hoka o ngai loto i te ina mea te kau tala vou, ina mi loto ma toka lehia, kou he hoka toke lau lava. He tai tai mila e hawali atu oka, toli he malo ne? Ni oi kou lai hoa hui e lele, kutoka lai hiliki la tau kua tau tala. Mau tino hoki la, ai pakit vai ho te ngana toke lau, ia, o tau mahi lika hoka toke lau, tau mahi ia na vanga ha mo mo lele ia ia ka ka toke lau mo lele ka ka tai ni te malu toke lau ka tai lele te ko lua na ta mana na ma tu ma tua ka tai mo te hoki mai mo te hoanga mai ki ma tau e ko lua na kupu mana na ia kupu toke lau ke ma te ngana toke lau puaki mai e ko lua ke haka manui ai ma haka tamau ka ai ngai ia hoa nau ma tupulanga ko yola ke nei. Kai mai helo ki tātou ie nei ke tau mai ke. Kai ino kua tulou, kua noho ko tātou hoa nau, kua tala vale vale nā ngahoa ki. I heo he intia, ko he amoa, ko ni ue, ko huiti. Heo he atunuku lava kua tala vale vale ke nā na ngaho atoke lau ki tātou. Kai tau maha i pia ke hoka toke lau ki tātou hoa. Nau e tuhelo poko hea. Hai hoki la koe awang ki hui ti tau maha i koe hoka toke lau pia ki tau awanga. E hoka ako ako tau awanga. Vela ko luti, vela ki a pita. Ko pita e lelele e nanu lewe hea. Ko pita he mechanic. Ni e hoi tā vale e hui e hui e lele ki tana ngā luenga e he hoi tino ki lewa la koulua hoke hoi e tā vale kalanga mai ki a luti ni kai ko te mea koulua tu kopira e tau tala haka toke lau e tau tala toke lau te lahi o taimi tēnā la he e motiveira ho ki lewa ki tā tau toke lau ie ia e ni ki kila ki nā a kahai koko e noho ki hui ti piko he ni ue piko he alawa he atunuko e noho koe ki ei oi, haka toke lau ki ei, ako tana haka toke lau, ne? Kai hoka he taila hilele te hoka longolongo mai, ma te alala mai ki tātou i te ahui ahui tēnei. Hoka he taini toke lau, ia, ke tātula tātou pehe tēnei. Kai taini.

0: fona i loa sau tupe i Samoa po Amerika Samoa i se tau tau ngō fie a wale lotu tamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso whareile ta itasi mai le aso lua si full lua se tema e o atu le aso lua si full lua o ke topa lua o lua ono o le ama whaio na lafo fua lau tupe i Samoa po Amerika Samoa pe afa pe sili atu i le ono se lau tala New Zealand o lo e lafo ina me le Western Union i la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus i Westfield Manukau. Len mo, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre i Porirua, po Westfield Ricketton. Fa avave nei loa, oe nei emisia le avanoa i kod fa apitua o vayaso taitasi. La funei loa ia inga i Samoa i se tau taungofie lava.
1: Uinga le tula fono mo le fa unga ina ofu fa aola po life jacket i New Zealand atoa. E amatama ila so hivo o kitopa luafe luas puruono. O le afa mamalu ina ai le faya le o ofu faola ilungo wa afa angota ma wa afo lau mo ta faonga ilungo wa vai masami e ilalo ifo leono mita le umi. Molo si le fia atili manisi fa matalanga anga iatu le upengo talatalanga maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
2: You're now listening to PMN Samoa.
3: Talo fatu Samoa le nea fiafi. O le fiafi o le aspai o le li. O le aso fa pitoa o le aso sa pa e pa e mo le fanau. Aso se fulu tasi o ke topa. Lua afe lua sfulu ono. Alo mai au tala fou mai au vai fanua. A wala ufa asau saunga tala mua mua. O tofia nere sa mai tai a makerita po tasi. E a vea matai tai fono fou o le fala po tonga tu maoti o fale mo e pangatia le Monte Cecilia Housing Trust. O lea tofinga na fala uilo al komiti fafoe a le Monte Cecilia mana a matalo a iai nga luenga makerita ele a songafua a solima o ketopa. O silia le surwar tau sanga o ngalue o ia. E tu langa fatai tai fono faton sili. I vae nga isi eser soifua malolo ina mpulenga falawe tele fata si ai malon to mai fatu la fondo ma o nanga fa fa fa tua sanga lue mo mo CEO of Pacific Operation Foundation masata tua komiti fa foi o te fatuola ave ma fatu no mo so fu malo loino tanga ta pacifica a ave foi mta sai fondo o fu fuanga fata ti ele board o so fu malo loina au kilani Auckland District Health Board na sa no ma kerita ile pepo fa mtalanga ile nganga fa Ono lonto finga fou le Monte Cecilia sau noa ia e faa vai le malosi o ainga ma le manuia lau tele o community i tu ulanga tau fale na nofu ai le a fo ia langolango ina aere soifu o malolo ina a onga ngaluenga ma le manuia lau tele. Tonsela wono sfulu tau tua Pacific ma tua gala. Olivea so tua nai as tua nai ilu sfulu ono se teman fatau nu inai. Le fia fia por gala tu fasia le trust 360 trust tau tua. Le patipati ai ma tua matua Pacifica. Community Pacifica e kalai sete. To tele ma tua na wai a mata sauninga tai tai sungar tua ina pensione. Reverend Elder tu mamavili. A mese foe sa fa fia fia ai au fai pese la uiloa, ale puni ala vaa ile afiafi. Ile pepe fam talanga fa pea, ole fam natuina ma le fam maluina, ole sao o matua pasifika ma fa iloa atu tupulanga, ua tele mea ua lato, ma fa iloa atu tupulanga, ua tele mea ua lato fua ina atu yo lato ua inga, e kale siya manu, na fa vae ina le 360 tau tua trust, e au au na atu itangata matua pasifika ma ua lato ua inga ya te rua atoa. Ole 360 Tau tua trust te taita ia CEO Faton Sili o ia foina fatuina le nei falapo tonga. O le fatua ia Romana Fetu a emese langlong sua le laulau a fono poli board. Lasrai leo tua naia so ivo kitopa lentu ina mai se pepa o famtalanga ale pori rua kanso. O se lei poti fau ma le pulenga le ayo pori rua o faa ingoa ina o le ola kamatanga. O faa lia ele mau mau tutu o le faa taa ua o por kalame mo tangata pasifika ma ua vea neima vaenga masani o ngaluenga fai ale kanso. O le li poti na forosia le komiti o le tepuna korero e fata tau le tausanga luna lua o le fuanga fatatia ale kanso mo Pasifika o le ola kamatanga, Beginning of Life, lua afelu sulfa, ele lua afelu sulfitu, na saunole pule fufuanga mo Pasifika, Bernice Ropeti, waleto ya vene fufuanga manipoloketi letu mau, ai wa matua faa mautu wina, ito tonu fainga faa baile kanso, epei ole fata wina mai oloa mau aunanga, le mamanu wina poloketi malelipo ti atu le pule nga sili, ufa mawina fo ile o atu, ile selau ivalua la ufanga luenga le kanso, umaya na awai ya waonga fa masani ianga nuu wa tangata Pasifika, na faadiel fiefio le pule nuu porirua, ya Anita Baker, ine inga luenga wa ausia, na yesa anua, esili atu le kuwata le ufa yoea umau i porirua, eo mai le Pasifika, maose vaenga taua tele le ati inayo le ai, ole tau sanga luafe lu sufitu, olo ufufuaina eto ilo ilo aile nei fuofuanga, fata atia nga lue fatasi, malipori rua Pacific Services Network. Sui opisinisi matupulanga talvou, ina ia fata atitia ai ni sini patino, mole au fainga luenga, awa lavala anga iluma au aunanga ale kanso, mole Community Pacifica. Olaswa laile a solua o ketopa watonai le Dewdrop Center i Manukau au Kilani na fai ae le sauninga o le amna ia mo fala po tutonga Pasifika o fainga po au au nanga faso i fua maloloina Primary Health Organizations por PHO peo na sila fiai le antu ufasia The Coast Collective o nei fai longa faltausanga por The Coast Collective PHO Awards e fai loai le au sia o nga luenga fala po tonga e tu sam kon karate o nga lulu ai ile tau sanga nei na fai lo ai nga luenga moni tau nu unga nga ilunga pe o tui pui pui o fanau sui sui enga o nga senga si o tina lango lango mo le tau fio le uloula ilo ilonga o le maisuka ma ilo ilonga o nga senga si o le fatu ma le tele o nga luenga na ausia pe sili atu isini fare soifua ma lolo ina le atunu o le malo falo rungio le afionga le minsta o le soifua ma lolo ina Honorable Simeon Brown Matai o matanga luenga malo, ma matanga luenga tumaoti. O le taitai o au aunanga faa fomai, Clinical Director Ali Coast Collective, o le sunga ali fomai, Dr. Anae Leavasa. O le neia fia fifa pitoa, a faa ilo ngai nga luenga lelei, o fia ngai manei PHOs po au aunanga faa pitoa, mole ma malu Pasifika. Talafai ua failo mai ele investia o tako le vaso tuanai ana failonga aloa ia. Na aloa ia ai ni faa masino lau iloa na faa uina mai ele investia o Waikato i tausanga ua tuanai. Ona o la tau sao taua ili faa masino ngatonu malenga luenga faa loia. Ola fionga le faa masino e alala toa Rosella Viane Pali na faa aloa longia ele failonga. Distinguished alumni ele investia o Waikato ya o ketopa lua felu. Fuluono, uta ufape o tosu tortu sanga, talu ona amataila na waonga ise skorsipi ili investe o Waikato taimine oyo se famasino or famasinonga faitu malo asamoa, o se corona masesui or famasinonga maolunga asamoa Ole Honorable Judge, bo o Professor Leilani Tuala Warren, ole sangalue mwomua se famasino or famasinonga maolunga Samoa, ma ua venei ma Dean or Faculty of Law, ile Universite o Waikato, na maua ina ia le Waikato Distinguished Award, ile lua felus hulua, ma na tofio foio ia a ven famasino, famasinonga apilia kiripati ya yuni lua felus huluondo, ol famasino ya Greg Goxed, os famasino or famasinonga fanua maoli, ma le famasino silio niwe, na mawaina ia le University of Waikato Distinguished Alumni Award lua feluas fulu ia malfamsino le fionga alfamsino ya Stephanie Milroy o se famsino alfamsino nga fanua maori na aloa ia le University of Waikato ia na failonga peyo na sasu esu e mafama nuia inai changa upenga sa failangia le University of Waikato mole atoanga ole nei reporti ia o tato talafo ia tufasia mfaliwina talafo awa Hello, Sila Fia. Manuia Peao is Samoa. Tofilao Nina Kirifia Lai, Radio 531 PI. Tasi o lua, tasi lua famo. Toifua.

0: Ia, o nā Samoa, sai whonga mātanga o fia, o la whai pese kanana whou seminari, lo atu wāre tupu. Ia, o whai uai tātou pulkalame, pio nā lo atu ei lau lau lau, o lau pālota, lua afe, lua sifuruono. Ia, e ei tali tonunga sa wha pio na wha fia fia ina, lau wha whonga anga, i se tamo whainga whoi le nea fiafi, pio na tūmati e ai. Le pa ia, o lau whainga luenga tofi e le tua nea fiafi, sunga tua ina, mai kalai stete, a me se whoi le sunga, wha fia ngainga mai my St. Anne's Parish le sunga ya polunanga ya mare sunga ya mulipura ya aftai for sunga fatonu ya awale fa avangi o tato po kalame ne fsefi ya lota o mai sunga fa fenga inga Reverend Sabeha kika me saeli ya wa wangalu ngalu suwa fo umbidu po kalame wole vangalu sa mamo
1: that's always a balloon
0: Essa ia ra, essa o espalo, ia ra la café fe. Ia na sa mo, sa un mai le o sa un mai sunga ya. Sa ve ki ka mesa eli mal fatua ya eti fu mon ma kafi. Ia wa folta to por kalame o le fono talo ma ya tiao, pa le pano le mai self fe tela inga ya matangi. So i fu ia ne sia.

0: O Iova, o lou leo leo ia. O Iova, o lou paolo lea i lou tū tau matau. E leo leo Iova ia te oe i mea leanga umalava. E leo leo mai o ia i lou wanganga. E leo leo Iova i lou lufafo ma lou lufale. E a mata mai ni lava, a eo o le fawavau. A fiopa ia lea tua ma lau tūse salamo, e se lau lua sumalep. Tasi e fsorsoani mō oe māu. Whaafitai, o i se tātou wāla au.
1: O fio ngā rewhaltua e fi a whama wina fōi tāru sanga whaafitai le tua o nore whainga mranga fōi sā mātou mranga tui sā mua. Lenga leo le tua e tere lava mbia na iloa ma vaai a ilo na whama aoni. O nan tau singa e a mese lava whainga mranga e tere na i tangata mātua wāl fitu sifuru ma le Ore valus fu tolu tau sanga le matua e a mese fu ona i whana o tanto pitura i titi a pea mas tolu tau sanga e sa matua le mona matua loa le alofa ore i rana pui pui ngafu an fa maro runga fu i leo malanga fu i mai leise sina a fia se so i fua pe cha tau chili se fale ma e a peo mona i le ganga fa aftai le i o no o lana tanga lei mor fai ngamalanga e a fa mo wina fu i se fa aftai mor talo le House of Prayer Needs. Ni va yaso mana fo imagina o tuna yatu fa fta itele lava tato au tau kristo.
0: Fa fta itele lava lau su fa fia nga vi ia le tua. O mea ia pe ona sa no le su nga le fa fia nga o le na wa e fa fonga. Fa fta i lau te talo. Aua awane i ngalo tato fo i fa fta i le li. Pe o nā fiong pa ia tātou te whaitawina o ia e leo leo lau tau soifua ma le tātou wola. O ia na taitai malanga le whai ngā malanga ma le wha moe moenga. Pe o nau tau wha afunga i o lea tātou fo i awe le wha aftai. O le vi inga lava i a te ia lea wa analesea noa lo nā lofa ia tātou te leiloa. Ai o ia na au taita i le whai ngā malanga me tūlanga umalava ai meise fōi le ngā luenga le House of Prayer. O meia, peo na e whaafunga ia le saunoanga a le sunga le whaafia ngainga. Ia o upu māsani e le fōu e lau whaafunga e te le le tāua. Whai mai lava le lau tūsa salamo e salauma le tōlu lo ua ngā ngai e whaamanu atu i aiova. O mea umafoi o te tonu ia tau i whaamanu. I lona swafa pa ia lo ua ngā ngai e whaamanu atu. Ia Iova, aua foi ne ingalo se mea e tasi o ana mea alofa. O le tusi o maasani wa e whaafu.

fisiri mai tatu pokarama vaenga mua mua ni fisiri o i lea tunu u lea sa fata fea iai i Israelu lona lua o i le tupu Israelu taimi lea lona tolu o i le tupu o lea tunu u lea na fata to i lalo ina Israelu

0: alofa tu ya ram le moa ma rore mafuta magita yao pa pe fo i pe kaliwa ye yesu din et seti ta tu ole mauta si yo mia si a alvaza si aso al sana manuka raf yosefo pisi la talei his party and tala tu stala ya mwishi wana so mia ilalo funga ma fo e dora alfo sio and eniliko ene ene yesu
1: Oi, Ben.
0: Tchau, não, mãe.
1: Oh. Pra Benonia, Nepucanessa, Maria Kima.
0: Tá, meu.
1: Tá ali logo, sim.
0: Que sei. Faf tai ram le moa mo le whamuianga i ansai meise to su e tula pese. Pataroa tatu alau?
2: Ia, pataroa pati i lau su wadi.
0: So i fumanu ia?
2: Pe reiga.
0: Su a viata?
2: Ta ngon lava. Ta i lelu po le lingua. Ko tua logo logo ko ino ki po gamadi.
0: Ia, ia su.
2: I kumana, ia. Tu le gau a faol, te faol ki a baila u te ngā mala.
0: Ia re.
2: Ia e baku se, ia ta talo ngon koi le, le uso ia koiba o koiba. Ia pasi ga, le pali le, il kini le ga, o le kusi le ga, tangelu ga e maguai, tangelu e kusi.
0: Oh,

0: Tēnā mai.
1: Un poia tu, te si de sem.
0: Tēnā mai.
1: Te lau paulo.
0: Ai?
1: Paulo Musaulo.
0: Paulo Musaulo. Mo mo Paulo amu Musaulo. Tem sigo
2: Kau
0: tak kunci ni? Ia tu saya memang muri. Ia
2: rela buang gala ugra kau sasa aku di sini. Oleh mau tu supaya papi. Oleh kalau tua oleh bal bal. Oleh pau tu malah langu langu oleh upumun.
0: Oleh kalau oleh tua.
2: Oleh kalau oleh tua. Oleh bal bal. Oleh pau tu. Oleh pau tu malah langu langu oleh upumun.
0: Hello.
3: Malo.
0: Malo.
3: Thank you for the lovely night. I always listen to you on the topic.
0: Oh, thank you.
3: Thank you so much.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Good night to you.
0: Good night. Thank you. God bless.
3: Bless you too. Bye.
0: Bye. Oi, ei ngai ka kai fa fo ma yeri ka po kala meri ya yesu. Talo fa tu ya mele mel. Ta fe mari se yuli. Ko fo mori an di tai au yere. Ke ko fo mori bo o misi ya ku so le ko en malo ku le. Pa mori sa.
2: Au sini.
0: Ei.
2: O fele mau ki spaiolo ku si ei upu fapea. O er bal malu. O er fale le tu o le bal malu. O le pou tu. Male lango lango le upu moni. E o sini nga.
0: Fale. O er fale o le atua a.
2: E o le malu malu. O le pou tu. Male lango lango o le upu moni.
1: Paulo.
0: Malu malu. Ore lango lango, ore pautu, ore pautu.
2: Ore pautu, male lango lango, ore upumoni. Ia, o upu nga amsin.
0: Aftai. Pafo,
2: macha fu. Eba, wanita nga pom.
1: E ale kali.
0: E sei.
1: Tau piti.
0: Ha, oi. Yeah, sorry.
1: I want to find a milk and get by it. You'll be a girl. Only Jesus can satisfy my soul.

0: Sanoma.
1: Or kali la busini, busini ng kwa kori, or mal balur sa lo le tua, or po tu mar sa vairo pumon. Emba wale, emba mua ti mo teo, mata upo toro. Iya na tu ebere le pola alfa upo ngay ba wale. Tengo lo kaya kung sa ayam kafala kali ko pa. I. Ako sa popo kuloya ba wale.
0: Tu vivi. Tu vivi. Tu vivi. Tu
2: vivi.
0: Tu vivi. Tu vivi. Tu vivi. Tu vivi. Tu vivi.
1: Tu
0: vivi. Tu vivi.

0: yaw ma ua toi si wa ko lo re se kong ia ka o gro toi luos fu mariva minute o no tale o le tula e tolu ia le usa no mai le malu o le profeta o yoelu tali bon shiri o murmuri yoelu
1: eko dai
0: o Oi la ma koila ka lakka si. Dei
1: ngai ki la ka oi la mai.
0: Le ki pa fo fau ya. Le o o su ria fo. No ko attack ya. E ka ro ye per fi ka fa ka wa sola ko ma ka se ai ka ya ai o mi le. Ki pe ya ile mor ka. Fataro fata tuwala au?
2: Ele Zakaria.
0: Zakaria?
1: Ne, evo, stai.
2: Ma, ye, vai vesi vika. Asa es tuwa manu yel.
0: Ye, ma, stai, ma, se bo.
2: Tuwa manu kualo.
0: Si, yu ta tau lima. Ma, ne, ne. Ye, ta umayere fshili, tali la fshili wale wo, wo. Tato anga ia tu disi afa ori ori tura.
3: Wa.
0: Tau no mihi tau mihi tari ura fisiri wa leo o umma wa simi muri na. Eke musu ya ka umrikari ura fisiri. Ki mafa a ummi ya kuwa. Vai,
1: vai, vai. Vai. Ia, o te tūsi e Iuta.
0: Iuta?
1: Ma tā upu mō mōwho i upu skufā, pa whonga mai.
0: Iuta?
1: Ma roi e hoi la tau e nōka.
0: Oi i.
1: Ni so fitu lea talu mai ei a tamu.
0: I.
1: O wha pehane wha uta e fiu mai lea li ma ona au pa i e manu manu.
0: Manu manu, i.
1: Se puru afi de wha pālan.
0: Ea.
1: Wha?
0: Nā, ia.
1: Ko ke le i halleluia.
0: Ia, halleluia. Halleluia. Sorry. Ha pe u yung FM ka kofi ngi koi sa ora o sa ora.
1: Yeah.
0: Ya re ira ka sa ora kala kala si si ai fu yo. Das kam mo sen. Ya piko ko ira ya mo si ele i maru mo ko ma ma o ar mero ki si si. Wa
1: mo fu.
0: Nang ore ore sa muelu ore oi ore ore ore tu puro kali goya oi ya ore sa kali ya muyo heru re
1: kuku se amar ba sa le si mar ta ta ma
0: oi ya ba tai
1: e ule ya uno ma ba le Ale, ima kompasire mo se wala.
0: Kompasire mo e fa ku ko ngao ngao ya ka la ku ku ju fi ko ju su ko fo so le ya ngo mi ka ka le mo i.
1: Ale, ale mo se mi fa ka wur mo po po.
0: La malo, fa ta i Ya. Ya olewa. O malo ya ya mai foru nei ta ya.
1: Oi, oi.
0: O sis, o le mogol ka le fit. O malo ya o sore tu se yutari sa o sore. Le mogol ka la nga e ngokari. Ai le mogol ku se ngokari ile il fa kanona ina ku se fe ngokwa. Lo dia mo mo le orie le foi ka ka non. Ni ko isu isu ko. E o le ba ga ya ma ya fusi ba fusi e. Ni ta ya ya le ri. Ya.
1: E ku e kukusha mara o mese suru prea meeting. Nien ai wha whukamaria upaufa makalaya e
0: tima kua. You're the chosen generation. A royal priesthood, a holy nation. People belonging to God. Ya, sao no yefa umata to. Sao yefa umata to. Tato tae au. Ian ta ta oile esi maro ronga.
1: Awa ki maro ronga pa esa unai kele o me fai. Ai don awa ka be maro moinga.
0: Ya, ka pengere ifa maanga wale, krimi.
1: Ole, ole mea la maro kua ni moinga na kua ni.
0: Yeah,
1: Ponga tau mo mole sunga na e fa fa nganga. O tai tai o la mato mo aftang. Pe yo na masa nye. Pa pe a tuai. So fa tau va. Ia te oele matu o faitama. Fa fitai, fa fitai, fa fitai. Mo rau te apua inga mana. Malma malu. Male paia mato mawai le fai unwa mato mato mafutang ko ila le vi inga male fafutai le po ono oi samo wale asa mato fai pe analang anau nuom oi ya tetung Leisha foi vale essa no seu mau mau. Tá uma mole. Tá uma galo seu mato se. Teu pô sala. O seu ano o lava. Foi mais um mato se e matou. A lei é seu fogo. Tato o guimailo na lofa. Alofa le tua poa ele mau e tele o le malosi di soifua ele tino ma faufau roto a sili le nganga I a te oe le atu nubele tei nane poi lana au auna I amla maato maafutanga fatawa tu watu I a te ia le bai aso fau Tatu sapuli nuna matang ya manuia oil esunu pele moso wola sulo amini
0: aftai ya una tatu yeleli aftai tele tatu du mafuta mai fa munitele tu if au mga ruengal nifu iwa yaso Ia iai luna lei, luna ngangpa ia tai tai, pui pui marutia lo tu sui fua, smato wola tato tui fai lai fui, ili as tofi o ni fui wa yaso, tofa ia sui fua.
1: Lo fad?
0: Ia, faha sui fua.